Sare da ba ba ba ba da ni sare ga ma ba da ni ma ga ni ga ma da ba ba ga ma.